0: Dream Radio time. It is now 8:28. Dream Radio!
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
3: Ahoy! Kidney Care time!
4: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Today's

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
3: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
4: Stop right there!
3: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa

oras sa buong Pilipinas, it's 9:53 a.m. Watashiwa Kuriza Minasan Paides. Ohayo gozaimasu minasan! And welcome to Dream High on 104.7 Dream Radio. At narito ang ating ulat sa panahon. Unahin natin ayon sa pag-asa ang throw o extension ng isang tropical depression na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility ang nagdudulot po ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw. Pinapayuhan ng lahat na magdala ng payong at maging alerto sa mga biglaang pag-ulan at posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar. Pambansang balita at politika, national news and politics on November 16 to 18 special non-working days po sa NCR. Formal nang idiniklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang November 16 hanggang 18, 2026 bilang mga special na non-working holidays sa National Capital Region para sa pagganap ng 14th ASEAN Summit at related meetings upang mabawasan ang trapiko at matiyak ang seguridad ng mga delegado. Samantala, patuloy ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Nagpapatuloy pa rin ang pagdinig at mga patakaran sa Senado kaugnay ng issue ng impeachment trial. Kasama mga usapin ukol sa mga patakaran at pagsunod sa mga alintuntunin ng hukuman, Senior Associate Justice Marvick Leonen, Acting Chief Justice inanunsyo ng Korte Suprema na si Justice Leonen ang magsisilbing Acting Chief Justice habang inihintay ang pinal na pagpapalit o pagtatalaga sa magiging kahalili ni retiring Chief Justice Alexander Gesmundo. Samantala, pondo ng DepEd para sa 2027 malugod na tinanggap ng Department of Education sa pamumuno ni Secretary Sonny Angara ang pag-aprubay ng mababang kapulungan ng Kongreso sa panukalang 975.96 billion budget ng ahensya para sa susunod na taon. Abay, gawan niya ng mga paaralan, ha? Paayos ang mga paaralan. May dadidiskulahan hindi ha, may downtown area nga. Siniguro na lang aragmot all the time. Pero may nalang naging aragmot, inihin electric pan, pagpipinaayad ikuan. I know that there is PTA, but PTA should focus merely on the kids. And of course, the psychological health and mental health, physical health, and era mga anak. Diri kayo niyong mapagpinaayad, niyong mapagpinaayad. Diri itong kanan na parent, kuan. Bali man itong private school nga pinag... sosyuhan ng mga parents ngayon, teachers. This is a government school. This is a public school. Dapat, kanang gobyerno ito, okay? Dito itong kanang kag-anak. Dito itong kanang teacher. Responsibilidad. Gets? Kakaloka. Anyway, krimen at aksidente, Diyos ko, panganib sa mga seafarers sa high-risk areas, inihayag ng Department of Migrant Workers or Migrant Workers, DMW, na aabot na sa 1,500 mga Pilipinong seafarer ang gumamit ng kanilang karapatan na tumangging maglayag o magtrabaho sa mga matitinding high-risk zones sa gitna ng patuloy ng mga banta ng pag-atake sa ilang karagatan gaya ng Gitnang Silangan at Black Sea. Samantala, LTO summons sa viral driving video. Pinadalhanan ng Land Transportation Office ng Love Letter. Nang summon ang isang sangkot sa personalidad kaugnay sa kumalat ng viral na driving video nito sa lansangan. At ang pagbabato di umano sa bata. Ayan, di daw sila yung bata.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

time, 11:53 a.m. in Asan. Welcome back to Unmute with your other DJ Senpai. VJ tuloy. Ano yan, video? Ano to? Charas. Guys, meron tayo ditong mga couple of confessions and rants. Huwag nating masyadong habain mga minasan kasi may hirapan ako i-summarize. Pero, anyway, okay lang, say lang. Send nyo lang kahit mahahaba yung mga yan. Okay lang. Ano na lang natin yan. Isa-summarize ko na lang kung bahala dyan. Okay? Unmute yourselves. Go ahead and be free. Anyway, this one is coming from a person na meron siyang imposter syndrome at ang laban niya sa sariling pagdududa. Grabe. Isa siyang working professional na nagpahayag ng matinding anxiety dahil sa pakiramdam na peke siya sa trabaho niya. Dahil akala niya ay anytime ay mabubuking siya na hindi niya talaga alam ang ginagawa niya kahit pa naman maganda ang performance reviews niya. So, this one is actually kind of relatable para sa ilan sa atin na mayroong mga imposter syndrome. Shout out dyan sa may mga imposter syndrome. Ang imposter syndrome po, para sa mga nakakaalam ayan. Search natin. hindi prepare. Nakakaloka. What is imposter syndrome? Okay. What is imposter syndrome? Okay, ang imposter syndrome ay isang psychological na karanasan o pakiramdam na kung saan ang isang tao ay patuloy na nagdududa sa sarili niyang mga kakayanan. For example, nagdaog ako hin something, an award, tapos I know that I did my best but parang feeling ko I think I don't deserve this or something like I worked hard sobra and people around me knew about that. Pero kapag pinipraise na ako, parang, yeah, parang ganon, parang na-awkward ako. So, bakit po ito nangyayari? Mataas po ang pamantayan natin sa sarili natin. Kadalasan itong umaatake sa mga taong perfectionista at gustong laging maging perfecto ang bawat galaw. Tapos, meron ding paghahambing sa iba. Akala mo ang lahat ng tao sa paligid mo ay bihasana at ikaw lang ang nahihirapan. Kahit ang totoo naman ay dumadaan din sila sa parehong pagsubok. Ngayon, next naman is pag-attribute ng tagumpay sa swerte. Iniisip mo na kaya ka lang nagdugumbay dahil nagkataon ka lang o sinwerte ka. Kaya dahil hindi pinaghirapan at pinagpuyatan. Parang ganon. So parang feeling mo you don't deserve it pero actually you really do deserve it because the universe is watching you. So, eto ah. Ang totoo nito, ayan, sabi nitong nagsulat na number lang ang nakasulat. Anyway, sabi niya, ang totoo nito, ang pinakamalaking kalaban ko ay hindi ang boss ko, Ate DJ Senpai, kundi ang boss sa loob ng ulo ko na nagsasabing swerte lang yan. O, diba? Oh, hindi mo yan deserve. Nakikita ko ang ibang tao na parang ang talino, ang galing at ang linis ng mga desisyon sa buhay. Pakiramdam ko, umaarte lang ako sa gitna ng entablado at naghihintay na may sumigaw ng peke ka! Charas! Itigilan kasal! Charas! Ang hirap labanan ng sarili mong insecurities, lalo na kung ang taas ng expectations mo sa sarili mo. Well, ganun talaga. Pero, ang aking may mapayo for you if you're asking for it, kasi parang wala namang clear kung you're asking for an advice. Normal lang makaramdam ng ganito, pero huwag mong hayaang kainin ka ng sarili nating insecurities. Alam mo yun? Ang tawag dyan ay imposter syndrome nga. Sinabi ko na nga, di ba? Umaatake ito sa mga taong magagaling at prosigido dahil gusto nilang laging perfect ang lahat. Let us celebrate our small wins. Huwag mong maliitin ang mga pinaghirapan mo, besh. And you deserve wherever you are and whatever you receive right now. Kung nasaan ka man ngayon, ano man naman nare-receive mo ngayon, you deserve it. Pinagpuyatan mo yan, pinagpagura mo yan, kaya ibigay mo sa sarili mo ang credit na nararapat sa'yo. Okay?

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
4: Tacloban, this is the concert event everyone's been waiting for. Unfiltered, featuring the nation's girl group sensation, Beanie. The one and only Abby. And the Showtime Baby Dolls.

0: last night, and it's 12:24 p.m. Namine-san. Welcome back to Unmute with your Ate DJ Senpai. Only here's the city's best FM station, 104.7 Dream Radio. At narito na tayo, ah. Sa isang letter from Telegram, dahil meron daw siyang narinig na story. At baka siya daw o sila daw ang pinaparinggan ng story na to, dahil halos parehas daw ang situation or circumstances. Pero ito ang kanilang sagot. Hello Ate DJ Senpai. Mag-express laliwat ako hit akon. Hinanaing didi kay bagahin ako an pinapatamaan o kami ang pinapatamaan hini nga nagsurat haimo last time. Kun ikaw ini nga nagsurat, sorry, diri namon tinuyo nga iasa haimo ang tanan. Nasanay la kami na ikaw ang pinakamakarit ngan ikaw laan na matatapuran ngan permi may solusyon ha pamilya. Diri namo nakikita an imo kapoy kay permi ka man na smile ngahin na permi ka man na hatag, diri ka man na reklamo. Nahadlok gyap kami nga magsayop o mawarayan ka trabaho kay haimo kami nakapit. Kay para ha amon, ikawan amon safety net. Pasensya na kung kahunan amon okay kala, kay permi ka manahada. Sana pasayloon ni mo kami. And sana may damahinabo nga maupay na kundi hindi rin na kami, haimo maasa pa. Nagmamahal, Mama ngan Papa. Napakaraming nagsulat sa atin at nabasa na natin dito about mga breadwinners na nagre-reklamo, no? Na nabuburnout, lahat-lahat. Siguro isa to sa mga nagsulat. Is para to sa isa sa mga nagsulat. So, I'm really sorry that you had to hear those. But that's it. This is Unmute. And we cannot control people's feelings, but we can listen to people's feelings. And I really appreciate na nag-send kayo ng ganito naman in response to that. To what I think... Huwag kayong mag-assume kasi baka hindi pala nagsulat. Pero since feeling niyo kayo ang pinapatamaan kasi same kayo ng circumstance, well, at least now you understand. At least alam niyo, or at least meron kayong sense of acknowledgement, diba? Di tulad ng iba dyan na parang walang pakialam kahit nahihirapan na. At least kayo alam niyo na napapagod na, alam niyo na... Alam niyo na kung ano ang nararamdaman ng taong to, di ba? So, tulong-tulong na lang tayo. That's what I've said before. Kung ano yung matutulong natin, tipid-tipid, ipon-ipon para magka-negosyo tayo ng konti, magkapundar ng konting negosyo. To the point na hindi na natin kailangan umasa pa sa kung sino ang breadwinner sa pamilya, di ba? Susunod ay ang ating Unmute Horror Stories. Dito lamang yan sa City's Best FM Station 104.7 Dream Radio. Oras natin is 12:29. I'm very excited. See ya!
1: Dream Radio. This is new music.

our story right here. And this one is coming from Deleted. Nakikitulog ako lagi dati sa isang room sa bahay ng girlfriend ko. Every 4 a.m. lagi akong nagigising at napapatingin ako sa isang sulok ng kwarto. Feeling ko kasi parang meron akong kasama doon kasi tumatayo lagi ang balahibo ko sa buong katawan. Madalas ako makitulog doon at ganun lagi. Nasanay na lang ako over time. Then dumating ang Amerikanong pinsan ng girlfriend ko at doon nagstay. After a week, nagkaroon ng family gathering. Nagkwento sa amin bakit daw may ganun siyang nararamdaman sa room. Parehong-pareho ng story ko. Nag-butt-in yung tita ng girlfriend ko. Nagkwento na one time naglalaro ang mga bata doon sa kwarto na yon. Bigla na lang daw sumigaw ang isang anak niya. Around 5 years old that time. May nakita daw ito na kulay pula raw ang mata. Nag-aapoy ang mata. Ang description nito. Kaya mula nung nangyari yun, di na pumapasok sa room na yun ang anak niya. Dagdag ko na rin ang sa tita ko. Nangungupahan sila dati sa isang lumang bahay kasama ang isang tito ko rin. Lagi niyang tinatawanan ng tito ko kapag nagsasabi na bayaran na ang upa the day before ng due date kasi kung hindi, magpapakita na naman sa kanya ang dating may-ari. Until one time, nagising siya ng madaling araw, half asleep. Feeling daw niya may katabi siya at yun na nga. May nakatabi raw sa kanya sa higaan. Since madilim, kinuha niya ang 3210 phone pa niya that time para ilawan kung sino ang katabi niya. Doon niya nakita ang lola na katabi niya at nakahiga rin pero nakadilat. Tinray niyang katukin ang wall sa pagitan ng room nila ng tito ko. Pero sobrang hinang-hina raw ang katawan niya sa ginawa niya. Kahit anong gawin niya, wala raw lumalabas na tunog mula sa kanya. Parang hinahaplos lang ng knuckles niya ang wall. So trinay na lang daw niyang tumagilid, facing the other side, at inantay na magliwanag at mawala ang katabi niya. Oras natin, it's 12:56. Guys, if you have unmute stories, go ahead and send them to our Telegram. You can also follow us sa ating Reddit. We have Reddit Unmute. Unmute lang, search nyo. And there you have it. But if you have stories to share, go ahead and send them over to Unmute Telegram. Shared on our Facebook page, 104.7 Dream Radio. Until next Unmute, dito lamang sa City's Best FM Station. Nabubulol na ako dahil siguro nagugutom na. This is your Ate DJ Senpai of 104.7 Dream Radio Part 2. Ingat-ingat sa daan, lalo na sa pedestrian, at baka meron kang masagasaan. Sayonara.

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
2: Maayong adlaw, makauba nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
4: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

0: Dream Radio Time. It is now 3:31.
1: That time check was brought to you by
2: Prints. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihi murag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
1: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
2: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
4: Tacloban. This is the concert event everyone's been waiting for. Unfiltered, featuring the nation's girl group sensation, Beanie. The one and only Adi. And the Showtime Baby Doll.

0: section WAD1C. That's of course WAD1C. WAD1C. I hope I got it right. ACLC. Right. Yeah. To all the students and to Kevin. Yeah, I'm happy listening to you guys. Enjoy school. Dream Radio.
1: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
4: Stop right there!
3: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
0: Philippine Standard Time, 3 minutes after 5 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Sa pamamagitan ng botohan, 13 ang pabor kumpara sa 6 na hindi nakibahagi at 1 ang tumutol. Binigo ng Senate Impeachment Court ang motion ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na ipagpaliban ang pagpapasya sa gagamiting voting threshold para sa hatol kay Vice President Sara Duterte. Binatikos ni Cayetano ang kapangyarihan at timing ng impeachment court habang iginiit ni Senator Judge Pia Cayetano na ang Korte Suprema at hindi ang Senado ang may puder sa usapin, kaya ipinahayag ng dalawa na hindi sila lalahok sa botohan. Maging si Senator Judge Amy Marcos ay naglabas ng kanyang pangamba at inihayag na hindi siya inaasahang o hindi niya inasahang ipagtatanggol ang konstitusyon laban sa pamana ng kanyang ama. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon. Dream Kada!

The city's best FM station, 104.7 Dream Radio, Philippine Standard Time. It is now 5:22. Yung 9:23 pala yung September 23. Okay, digital. Okay, it is now 5:22. Today is September 23, mga Dream Petas. Second hour ng ating samahang Dream Jams with your Kuya Elmer. And time now for our first batch of Dream Buzz. Ang mga trending na balita online at headliners inyong mapapakinggan. Alright, buzz number one. On trial, the Vice President, of course, impeachment hearing of Vice President Sara Duterte nasa day 29 na today, September 23. Day 29. Okay. Nilinaw ni Senator Judge Erwin Tulfo na hindi bumaba ang or bumaba ang 2/3 voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa bagong ruling, hindi isasama sa bilang ng 2/3 threshold ang mga senador na detained, suspended, medically incapacitated, hindi alam ang kinaroroonan o wala sa saklaw ng kapangyarihan ng Senado. Paliwanag ni Tulfo, posible pa rin namang makaboto ang ilang senador kapag dumalo sila sa mismong araw ng botohan sa impeachment. Buzz number 2. Yan, Palacio sa usaping ICC. Sinabi ni Palace Press Officer Yusef Claire Castro na hindi pa panahon para muling umanib ang Pilipinas sa International Criminal Court or ICC. Buzz number 3. Sa pagtataya ng Asian Development Bank, posibleng bumilis pa ang inflation o antas ng bilihin at serbisyo sa 5.9% bago matapos ang taon. Grabe. Sakit na ulo, ano? Kakastress yan. Alright, Dream Kadas, buzz number 4 tayo. Sa VP Sara on trial pa rin, hindi na mapapako sa 16 ang kinakailangang boto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Voting threshold, ika nga. Yan, last mga Dream Kadas for this batch. Ilan na ba to? 1, 2, 3, 4. Buzz number 4. Okay, dalawa na lang to na buzzes. Okay, buzz number 4. Nangako ang Reddit at Discord na susunod sila sa direktiba ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC. That's CICC na magtayo ng opisina sa Pilipinas upang makipagtulungan sa pagpapalakas ng online child safety. Ayon kay CICC Executive Director Yusek Aboy Paraiso, binigyan nila ng extension ng 2 platform matapos makipag-ugnayan ang kanilang mga opisyal sa ahensya. Nag-commit ang Reddit na bumuo ng team na makikipag-ugnayan sa CICC. Tinalakay rin ng kumpanya ang paglikha ng green lanes o direct channels para mabilis na ma-flag at ma-review ng platform ang mga mapanganib na content. Nagpahayag din ang Discord ng kahandaang makipagtulungan sa CICC sa pamamagitan ng kanilang safety measures tulad ng Global Teen Experience, Family Center Tools at Codex System. Buzz number 5, palitan ng piso sa dolyar ngayong araw, nagsara sa 62 pesos 0.725 centavos ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong Miyerkules, September 23. Again, at 62 pesos 0.725 centavos, $1. Yan mga Dream Kadas, ang ating unang batch ng Dream Buzz. Alas 5:26 na. We'll be back for more. Stay tuned.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
3: Available sa mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate. Today.

0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
5: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there!
9: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
10: Tacloban, this is the concert event everyone's been waiting for. Unfiltered, featuring the nation's girl group sensation, Beanie. The one and only Adi. And the Showtime Baby Dolls.
11: Para lang sa'yo, ang giling-giling ko. Para lang sa'yo, ang giling-giling ko.
10: October 17, 2026, Saturday, at the latest sports complex, Tacloban Grandstand. And yes, tickets are selling fast. SVIP at 11,990 pesos and bronze at 990 pesos are all sold out. But you can still catch the show with these available tickets. VIP standing at 6,990, VIP seated at 5,990, gold at 2,990, and silver at 1,590 pesos. Get your tickets online at enigma.com.ph or grab your physical tickets at Summit Hotel, Belly Bites, and SM Save More. Don't just watch the concert, experience it unfiltered. Unfiltered, October 17, 2026, Saturday at the latest sports complex at Tacloban Grandstand. Presented by Enigma Events and Production Incorporated and proudly supported by your official media partner, 104.7 Dream Radio.
12: Philippine Standard Time, it is now 5:59. Narito ang ating dream balita. Nanindigan ng House Prosecution Panel na may karapatan at kapangyarihan ng Senate Impeachment Court na desisyonan ang issue ng 2/3 vote threshold habang nasa kasagsagan ng impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Binigyan din ni Representative Chel Diokno na hindi ang two-thirds requirement ang kinikwestiyon ng prosecution, kundi ang denominator kung saan ibabase ang two-thirds para sa conviction. Binalikan ni Diokno ang pananaw ng apat na amici curiae na aniyay hindi nagsasabing ang 16 votes ay isang absolute o hindi nagbabagong numero. Iminungkahi niyang dapat tingnan ang usapin sa lente ng accountability dahil ang mga senador ay nagsisilbing impeachment judges na kailangang masusing pinapakinggan at sinusuri ang ebidensya bago bumoto. Inalimbawa rin ng senador ang posibleng magiging problema kung isasama ang denominator ang mga o sa denominator ang mga senador na hindi nakapanumpa bilang impeachment judges o hindi nakikibahagi sa proceedings o legal na hindi makakaganap ng kanilang papel o tungkulin bilang judges. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi, Dream Kada.

104.7 Dream Radio Philippine Standard Time, alas 6:18 na. Dream Caras, welcome to the third and final hour stretch. Dream Jams with your Kuya Elmer. Silent Sanctuary right there with Sagad. You know, grabbing some yung Sagad. Sagad, sabot to, ang sakit. Dahil kinakabahan ka. Uy, connected yung songs na yun, ha? Silent Sanctuary back-to-back with Lily. That's Sagad at Kinakabahan. Dahil kinakabahan ka, Sagad sa buto. Ang kaba. Alright, Dream Cutters, narito na ang ating last batch for Dream Buzz for today. Ang ating mga trending na balita at headliners online. Atid sa atin ng News 5 and of course other sources online. Yeah, check this out. Check this out. Check this out. Ayan, buzz number 6 na tayo. Ipinaliwanag ni Senator Judge Amy Marcos ang kanyang boto laban sa panukalang baguhin ang conviction voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang manifestation, binigyan din ni Marcos ang kahalagahan ng pagtatanggol sa saligang batas kahit mga hulugan nito ng pagsalungat sa interes ng kanyang pamilya. Alright, Dream Cutters, another one. Buzz number 7. Buwis sa mga LPG at kerosene, tinanggal na. Ayon sa DOF, inanunsyo ni Finance Secretary Frederick Go na pinirmahan niya ang resolusyon na nagtatanggal ng buwis sa mga liquefied petroleum gas or LPG at kerosene. Isinagawa ng kalihim ang anunsyo sa kasagsagan ng budget hearing sa Senado para sa Department of Finance. Pinanawagan ni Senator Bongo na dapat ay suspendihin na ang fuel excise tax dahil sa nagaganap na giyera sa gitnang silangan. Subalit paliwanag ng Department of Finance na hindi nila tatanggalin ang excise tax sa diesel at gasolina dahil magresulta ito sa pagkalugi ng bansa ng nasa 12 billion pesos kada buwan. Hi, Dream Cutters, let me check first. Ayan, okay, wala na. Masa sports buzz naman tayo, no? Check natin. Sports buzz, last na to for today. Ayan, POC President Tolentino, tiwalang makakahakot ng gintong medalya ang Pilipinas. Kumpiyansa pa rin si Philippine Olympic Committee or POC President Abraham Bambol Tolentino na makakahakot ng gintong medalya ang Pilipinas sa nagpapatuloy na 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Sinabi nito na sa nagdaang tatlong araw ay tila maila pa rin ang gintong medalya subalit mayroon pang ilang mga manlalaro ang hindi pa nakakasabak. Inhalimbawa ito nito sina tennis star Alex Yala, gymnast Carlos at Eldrew Yulo, at ganoon din si EJ Obiena at ibang mga atleta. Una nang sinabi ni Tolentino na makakahakot ng 8 gintong medalya, as in 8 gintong medalya ang Pilipinas para mahigitan ang nahakot na gintong medalya ng Pilipinas noong nagdaang tatlong taon. Sa ngayon ay mayroong isang silver medal at 3 bronze medals pa lamang ang nakakamit ng Pilipinas na ito ay nasa pang 21 na pwesto. Ay, good luck Team Philippines! Yan muna mga Dream Cutters ang ating Dream Buzz for today. Bukas muli! Pero hanggang 7pm pa tayo magkasama. Alas 6:23 na. Good evening! Ito ang Dream Jam!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leyte Net lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leyte Net Incorporated. Basta Internet, Leyte Net!
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds,
4: available ha mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hi ha Leyte.

0: What if kalmahan lang natin, let's go.
1: Dito, masaya lang, kahit may lahat. Na para bang pagkati lang, may sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman, Pablo!

0: Dream Radio time. It is now 7:26.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
2: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Tacloban, this is the concert event everyone's been waiting for. Unfiltered, featuring the nation's girl group sensation, Beanie. The one and only Abby. And the Showtime Baby Dolls.

0: Dream Radio time. It is now 7:58. Dream Radio.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tacloban! This is the concert event everyone's been waiting for. Unfiltered! Featuring the nation's girl group sensation, Beanie. The one and only Addy. And the Showtime Baby Dolls.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

0: Pwede, kalmahan lang natin. Let's go.
1: Dito, masaya lang. Kahit may lahat. Na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron na. David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman. Pa!

0: Dream Radio time. It is now 7:29.
1: Dream Radio!
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Latinet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta Internet, Latinet!
5: Ahoy! Kidney Care Time!
6: Ako si Alan Taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwan naa ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Today's a

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba kaha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
3: Ako si Anna, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
4: Bili, di ko katlaro, bista layo. Hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
5: iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
6: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
7: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
8: Stop right there!
7: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
9: Tacloban, this is the concert event everyone's been waiting for. Unfiltered, featuring the nation's girl group sensation, Beanie. The one and only Abby. And the Showtime Baby Dolls.